0: Ostumo kena kena kena radio kwano mona how can you mono 011radio.com ka pa o ke ni platform ng ene rena ena o mamela radio o tla bona mono ho na le mo ngotsweng enigma and mas of tla fela o pepeta fela mono mo ngotsweng enigma and mas personnel ka hare ho platform ena ya 011 how pepeta fela mo o sonzo fumana mo e se o tse yusa direct mo o kopang mosebetsi teng hore hela banna ke nnaenwa ke a kokota jwale ngwane swetsa jwalo sebedisa monyetla ona o teng hore le wena ka nnete ntho tsa hao di kgone hore o di tsamaele ha monate
1: Hadiwele the morning express
0: o isebe hantle hore jwale metsetso ke mashomo a mabedi a metso mehlano ka morao hora ena ya bo super re karolong ya bobedi ka nnete ya the morning express la bobedi baking jwale ke ne ke sa tsa o jwetsa gore company ela ya clientele e se tla tloa mane JSE jwale taba ke batlang gore o komphe maikutlo a yona ka jone re tlatla re sheba ke hore City of Cape Town e nahana ho ipiletsa kgahlanong le qeto ya lekgotla mme qeto eo e fumana hore ditefiso tse tsitsitseng tsa masepala re bua ka bometsi jwalo bohlweki le dikgwerekgwere le tse ding jwalo ka ho fapana ba re ka nnete lekgotla le itse la re taba eno ya gore ho be le di-fixed fees ha e molaong mme toropo e re sena se ka ama hampe batho ba meputso e tlase e ka sitana le ba mahareng jwale ke ka mogoletse le leng gore di mathamatha ka teng he wena ngwaneso jwale ke tlo rata o ka utlwa maikutlo a gao mono re na wena o di bona jwang athe ka letlhakoreng le leng Eskom ba ka matshwenyego ka nnete borakgwebo ga ba thaba ga ba thaba gobane Eskom jwale e se e kene kgwebong ya go charge dikoloi tsa motlakase re bua ka EV charging jwale basebetsi ba private ka nnete ba nang le diteishene tsa ho charger ba tshwenyehile haholo ba re Eskom e ka sebedisa matla a yona hampe jwalo ka mofani moholo wa motlakase naheng ena ya Afrika e ka borwa jwale na e be dikgwebo tse kgolo di tshwanetse ho kenella mebarakeng e metjha jwalo ka EV charging kapa sena se ka hatella dikgwebo tsa tsena tse nyane na ha ke tsebe nomoro mamedi hle re tla qoqa nako e tla ba teng 075 132 9986 ka kora to 80 mane tla be ke nka maikutlo a hao ke re Eskom e se fumane avenue e ntjha jwale ya lekeno avenue e ntjha ya mashangurane ya tiki ya tšhelete kgwebo e ntjha ya bona jwale ba se ba charge makoloi ya motlakase jwale ba nang le diteišene tse jwalo ba lla le bona ba rae kgona ayayayayayayayay ai ngwane se ba bokolla ba re ha hona mokoko o tshwantseng o lle ka mofuta o jwalo fela maikutlo ke ya batho wena ngwaneso moya gotla ha tsekise.

esta sam buena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam buena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam buena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam buena

metso tso ho setse fela e le shomela metso e robedi pele re fitla mane ho reng ya boraro me nako ke ya hore tle re shebe hore na ebe the updates ho tsa kgwebo mothomo tle di eme a joa bakhani batobane le laborago le letsho ha lefapha la mehlodi ya diminerale le petroleum le kenya tsebong keketseho e kgolo ya mafura bakeng sa kgwedi ya motsheanong. Ditheko tsa petrolo le diesel di a nyoloha ka lebaka la ho fokola ha ranta le ho nyoloha ha ditheko tsa mofuta wa oli matjhabeng. Mme tlaleho e ntjha ya Allens Trade e bontsha hore ho lebelletswe hore dikgwebo tse ka bang 1540 jwalo ka kile ka ofanyenyana pejana di tla putlama Afrika Borwa ka selemo sa 2026. Mme dikhampani di ntse di sokola ka lebaka la ditshenyehelo tse phahameng tsa tlhahiso le mathata a dipolotiki lefatsheng ka bophara. Ha mafapha a thuto a diprofense haholoholo ka mane ka KwaZulu-Natal le Kapa Bophirimela a lemosa ka kgaello e kgolo ya ditekanyetso. Sena se beha dikete tsa mesebetsi ya matitjhere kotsing ha mafapha a ntse a sokola ho lefella ditumellano tsa meputso ya basebeletsi ba setjhaba. Mme he, ho bile le dinganyisano tse ntjha mabapi le hore Insurance ya maphelo ya setjhaba NHI etla tshehetswa ka ditjhelete jwang. Di analyst di fana ka maikutlo hore mmuso o ka nna wa eketsa lekgetho kapa wa hlahisa ditefiso tse ntjha meputsong ya basebetsi ho kwalwa ha sekgeo sa ditjhelete sa selemo sa 2026 le sa 2027. Mme lefapha la dikgwebo le industry DTIC le tswela pele ka melao e thata ya Black Economic Empowerment mafapheng a fapaneng. Dikgwebo tsa mafapha a ICT le tsa ditjhelete di lemoswa ho potlakisa merwalo ya tsona ya phetoho kapa transformation e le hore e tsamaelane le melao e metjha ya 2026. Metsotso o setse fela e leshome le metso e mehlano pele re fitlha mane horeng ya boraro. Tabakgolo e tshwentseng batho ba bangata motho motle ke tabena ya matitjhere haololo jwalo ka mane ka KZN motho motle mo le hore boholo ba matitjhere ba kotseng ya hore ba tle ba fellwe ke mesebetsi. Le ha o le jwalo motho motle kwano Afrika kwano Gauteng ho ya lua le teng ho thwe di-class di a shota, baithuti ha bana diphapuse enough bakeng sa ho ithuta e leng se le hore nka nnete se kgutlisetsa lefapha la education morao. Sevio Gakube o ile a tjho moo motho ka gube o ile a bua puong ya hae motho motle hore so o tlatla ka leano motho motle la hore ba tlwaetse bonnete ba hore diphapusi di a eketswa kwano Afrika Borwa. Mme o ile a be a hlahisa le tjhelete le horeng e ka hlokahala bakeng sa ho eketsa diphapusi kwano Afrika Borwa. Maoba mona motho motle o ile wa hla le tlaleo e nngwe hape ya hore mmuso o sonso o beile tjhelete e ka bang bilione tse nne motho motse e fetang bilione tse nne bakeng sa ho etsa bonnete ba hore di-class di a eketse ya dikolong hore bana ba tle ba kgone ho ithuta hantle. Metsotso ke e mekae motho motle ke e mashome ele shume le metso e mene pele re fitlha mane ho reng ya boraro. Mehe Etcherin o re Shivers.

Ametso tso ke e mashuma bedi le metso e meraro ka mora hora ya boraro ena enzela ka mora motho mo hle ke mona ti tla jolo ka chronical deep ore bring another bus antsike tsa malona fela jolo motho mo tlekelo la hla hore nya o qetela e leng hora ya botshelela nna ka lebitso ke gaitsiwe matsididi ke le kholoko ke le kotswane ke le hlaba go ka le mawa ngata ke hlabe jolo motho mo hle ke iso mogena ke mogena bona e ke hlabile manoni me health tsela ka jolo motho mo hle ke tloetsa jolo up until the last hour onto hopola go ka mfumana mane ho 0751329986 se ale moya ke se monate motho mo hle ke sona sa mantla sa online 011 radio the pulse of Jozi bare e ke the heartbeat of the nation onto hopola hle motho mo hle o ka re thola hohle mo lenteng o ka hare ho Africa borwa o ka ntle ho Africa borwa re hohle a ke 011 radio

ametso tso ke e mashuma be dile metso e mehlano go fraletse jwalo go ra ya avoraro e kila be di be ke nhle motho mo etle ba bangata ba ba re e ke a Tuesday I choose my kettle day ke tsela le lo re nka nete o fumana monyetla wa hore o tlo shebe hore na o ikgethela kae e o ikgethela in motho mo etle jwale e ke na le potso pa ke nsa ha o la bopedi le na motho mo etle e nngwe fela potso ya ka ke tla ta ko fa yona. The afternoon takeover. Take go.

ama Khotmani atsama jolele ate mabusa moho le mamutumotle moho le tsapany emma le kim sex e bare e ke a leboga ntate ke mang e ke pina monate hle mothumotle ke pina e monate nate empa ena ke pina ya tseding tse lo reng di theuwe jwalo ka AI ya sebetsa matsatsi man ya sebetsa ka nnete ebile etsa mmino o monate le the way o tlang ka teng mmino wa teng o ya utlwa gore ya jole happy neng enana mongodi wa leboa mo ka nnete o re ntate ke mang ehlile wena o na le maatla metsotso go se se fela merago motho mo tla pele re fitlha mane gorereng ya bohlano Anzongu Benwe o re etswaleni

0: Afrika Borwa re sheba papadi e kgolo ya letsatsi papadi e pakeng tsa Orlando Pirates e ka mane ka Cape Town Athlone Stadium stadium se nkang 34,000 capacity ngwana mme mme ha re sheba ho fitla hakana he bakutlisi ka bobedi ba sebantsitse lenane la dipapadi tse tlo qala le papadi ngwana mme e hlile ke batla ke bilebelela ka lenane la dipapadi tsena tsa Orlando Pirates
1: ya ke nnete assessment papa di tlotlwa pele se gale magareng a sopa sa onretse go mme ke papa di e gole le gore re tloga re lebeletse ka mahloma khubedu mo boshegong ja le gone go mme re mmona le mo captain wa sopa sa Orlando Pirates re bulela ka lesogana la ga sibisi lena o a thoma mola morago e fela re ya bona sopa sa Orlando Pirates ga sana be se fetola ga kalo go polo re tloetse go thoma le sogana lena la ga mbuthuma mola pele go mme re bona mo letsatsing la le gone mo hlahli abstelamo wa ga wa thoma ka lesogana la go kwa go la Bekasfort e rulela ga lesogana la ga evidence wa ga magopa ke ena a tle go ba a etetse sa Orlando Pirates gona mola a pele gona mme go mme ga re lebelela le ka mo stopping sela sa Stellenbosch go mme re ba se bona starting 11 sa bona masogana a go swana le bolange lihle wa ga phili e mongwe wa masogana e le gore a tloga a raloka ga botse le the former Orlando Pirates defender Olisa wa ga nda le ena o gona kwa morago le lesogana la ga le busa ka maitemogelo a bona le bona ke a bona gore ba ka tla ba kgona go thusa sona setlhopha sela sa sona Stelise le letsogana la ga Titus le e leng gore le tloga le le kotsi ga o ka letlogela le ena re mona o thoma le papadi mo bosegong jwa legono gomme ba seke ba makala lesogana la ga tshegofatso wa ga mabasa ga le gona mo bosegong jwa legono ka lebaka la gore ke loaning go tswa gona mola setlhopheng sela sa Orlando Pirates gomme ka fase ga melawana e itsego ga tle o raloka mo letsatsing la legono
0: e tswa kae melao eo ngwana mme ba melao ona go tseba qala ke Sundowns kwa o tswa kae melao o dumeletswe
1: ya ke taba ya gore o humane le gore sopa sa Stelis go ba sopa se gore ba se admit papadi aba gone go patela yena se papadi sa ba gone go meet sopa se halfway mo nako ye ntse ga ba sa gone go se meet halfway o ka go tsara sopa sa Orlando Pirates se sa patela le sogana le la ga tshego fatjo ga mabasa full salary go me sopa sela sa Stelis ga sentse le ga e ka ba sente ke mengwe ya melawana e ngwana
0: ke le boholo e hlangwana mme o e tlhakisitse eno taba mme re sheba ka hlopeng sena sa Orlando Pirates ngwana mme mhlankane una wa kamogelo sebelebele ya ngwana mme ke eng se etsang gore ba mo papadise ka lephiong le mogautse o bana ge motseba le motlhaba dintlha gantlentle o tloa ma letlhopheng sa Stelis
1: ya a gopola ga botse go tswa mola go TS Galaxy ke lesogana le le gore o be a tloga a raloka gona mola mpele a tlhaba dintlha ke gopola a rata go kora setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ga sa le gona mola setlhopheng sela sa TS Galaxy gomme re bona fa mohlatlhi le ga a na le ba raloka morago ba go swana le bona bo Van Rooyen re bona thomisa lesogana le la ga sebelebele gomme lona le tloga le raloka ga botse ka pace ya gage gona mola go right back lesogana le la ga sebelebele o tloga a raloka le ga a raloka morago re bone mo dipapading tse di fetilego le gonne tlhaba tsona dintlha lesogana le la ga sebelebele gore re le mola di-training grounds o tloga a gatlha motlhatlhi Abdeslam wa ga wadu
0: mme sebapadi se seng se ke batlang re bue ka sona ka jeno ke ena Makehlene Makaula e le gore matsatsing ana ga a sa qeta papadi o dula a kgathetse ehlile papadi ga di qete matsatsing ana ngwana mme tšhe ana ke maikutlo a ka jwalo ka mang le mang go gang fela tlhopha sena se kalang papadi sa Pirates ga se setle o ya ka moone ke se lebeletse ka teng gobana ga ka tlolola fela bo Patrick Maswanganyi re lebuile Mofokeng o swina police gore ke bona ka nnete ba e leng gore ba tla qala ehlile ke dibapadi tse re tlwaetse gore di qala le papadi empa go ngwana mme o ya ka nna go gang fela
1: ya ke nnete le nna ka mokgwa ke se bonang ka gona setlhopha se sa Orlando Pirates ga se tlo go se tshepiša mo bosegong jwa le gone gopolo gore masogana a go swana le bondaba ga re a tlwaela ba thoma le papadi re tlwaetse ba thomisa masogana a go swana le bona bo Dion Hotso gomme le bona bo Makaula ga re a tlwaela ba thoma le papadi gopolo gore yo wa ga Makaula o tšere nakonyana e teletšana satlho a sa raloka ga botsanyana mola setlhopheng sela sa Orlando Pirates a dutse mo bankeng gomme ba ralokisa masogana a maa mola bogareng bja lepatlelo ngwana mme gomme le nna setlhopha se sa Orlando Pirates se e le gore se ya thoma mo letšatšing la legono ga ke tlo ke se tshepa ga botsanyana le ga e le gore masogana a go swana le bo Mofokeng le bo apolice le bona bo Maswanganyi ba gore ba tlwaetseng ba thoma le papadi ba gona mo starting 11
0: ga re shebe ka letlhakong le le ngwana mme ke kopa ko nshebishebise mono ke e sheba ka monana ka o reliable source yaka mbuthuma kaekae ba go qala le papadi ka kaekae botho ga qale le papadi
1: ya ke nnete ngwana mme re mmona le segona le lagang bothuma ga a thome le papadi mo letšatšing na le gone gopolo gore le balatedi ba setlhopho sa Orlando Pirates ba llile gagolo ka lesegona le lagang bothuma o be a ntse a palelwa.

0: baka tse lore di le bonolo mo dipapading tse dingwe tse lore di fetile, gomme ke ka lebaka leo motlhomongwa re bona Mohlatsi Abdeslam wa ga Wadu a thoma ka lesogana le la evidence ga Magopa.
1: Mme a re shebe tlhopha sena sa the Stellies ka botebo, o buile ha o le ka Olisanda experience ha Musa Lebusa le ena Mramane ka nnete ka mtseba yena he ke o raela pele fela mosebetsi wa ko tshola fela dipapadi ke tsena ngwana mme Devin Titus le mohlankane ona wa billiona ngwana mme. Ee, ke tsedetsa dibapadi tse ke dumela go tla fa Orlando Pirates mathata.
0: Ya, ke nnete le sogana le lagalang ke letlhe wa ga Phili, ke mongwe wa masogana e le gore ke tloga ke a rata mo lasetlhopheng sa Elise, gomme re mmona le mo lasetlhopheng sa naga sa under 20, ke mongwe wa masogana e le gore a tloga a raloka gabotse, gomme o fa ditlhopha tse ntsi bothata le sogana le la ga Phili. Mo nakong e ntsi ga bona setlhopha sa Stellies se thopa, o ba a le mo score mo go score sheet le sogana le lagalang ke letlhe wa ga Phili, gomme o tloga a raloka gabotse, o kgona go drebula gabotse, gomme re se ka lebala le sogana le la ga Titus, ke mongwe wa basimane ba e le gore ba tloga ba le kotsi-kotsi o ba tlogela ba nnosi ngwana mme, gomme ba na le masogana a go tshwana le bona boputsaka, ke mongwe wa masogana e le gore a tloga a raloka gabotse, gomme ka lebelela setlhopha se sa Stellies ka mokgwa ke se bonang ka gona le sona se tloga se na le maatla. Re mokole le Mohlatsi Gavin Hunt mo letsatsing la mabane a re mo letsatsi.

0: 99 cents. Di tlhoko tsona kelo ba tsebetsong ho tloka la mashume a mabedi a mtsomine kgoding ya Mmesa, mme di tla fihla pheletsong ho ya ka la lesome le motsomong kgoding yena hodimo ya Motsheanong selemong sena sa 2026. Mme ntse re hatela pele mamedi lenano lena la dikakapa le yena Ferentin Malepe, re sheba dipapadi tsena tsa Betway Premiership. Mme moletsaphala papading ya kajeno e tla ba monghadi Eugene Mhluli, e tla ba yena a tla tsamaisa papadi eno he. Ebile a se ke buile ka baletsa phala tjena Ferentin, tlhopha sane sa AS Farad e hlile se atletle ba ka moletsa phala ngwana.
1: Ya ke nnete tlhopha se sa AS Far o le gore mathomong initially bana ba yona CAF Champions League ne ba appointile yena Mohamed Omar, gomme bala ba Mamelodi Sundowns ba se ke ba kgotsofala, gomme ra bona bala ba CAF ba appoint yena Gene wa Gandala, gomme le bala ba AS Far ba re le bona ga ba monyake. O kgona go bona gore ke ntwa pele papadi eo e thoma, o kgona go bona re le ka molare patlelong e tlo ba ntwa ya matlho a magubedu ngwana.
0: Sekukuni United ngwana me etela Chipa United ka mana ka Buffalo City ya hona ka jeno. Chipa ntse sa sebetsa hantle, Sekukuni le yona ntse sa sebetsa hantle e sale o re ba leleke Eric Tingla, mme ba ntse ba tshwere jwalo ke the horse Paulos Masehe. Ke nana ke engwe ya dipapadi tseo di tlhopha ka pedi di batlang ditla tse tharo jwang kapa jwang.
1: Ya gagolo re lebeletse setlhopha sa Chipa United ke sona e le gore se tloga go nyakega gore mo letsatsing la legono ba kgone go e thopa papadi e ka gore ga o ka ba lebelela ba le ba Chipa United gola go number 13 gomme ba na le 24 points. Seo se raya gore still ba ka fitlha gona kwa go di-playoffs ge setlhopha sa Marumo Gallants le yona Magezi di ka raloka gabotse. Gopolo gore Magezi le Marumo ba na le 21 points, gomme Chipa United e na le 24 points. Seo se raya gore is a must win for setlhopha sa Chipa United mo letsatsing la legono ge ba nyaka go tšhaba mola go relegation zone mola morago ngwana.
0: Battle of the relegations Magezi le yona Obit College ka Setshego Stadium ke papadi ya kajeno. Mo teng re boneng mogadi Alan Freezer a ile gapa papadi ya pele ka tlhopheng seno sa Magezi. Athe Obit yona ngwana mme e ntse hula ka falese.
1: Ya ke nnete is the battle of the relegation teams ngwana mme jwalo ke a go tlhalositse gomme go lebelela ditlhopha tse di fapanya fela ke yona goal difference fela ka di-points di a lekana e 21-21 ke nagana re setlhopha sa Magezi sona se tla ba le advantage ka gore ba ra lokela ka gae mo letsatsing la legono gona ka mola go la Seshego le ga e le gore setlhopha se sa yona Obit College se mola morago mola moseleng le sona ka dintlha tse 20 le sona ke nagana re se tlo nyaka go thupa mo letsatsing la legono gore ba tlabe gona mola go number 16.
0: Ebe re ka bona Siwelele FC ka jeno se thinta kapa hona se hlile se khalanya jwalo moketi ona wa Durban City ka morao batle ba hape mope wa Nedbank. Siwelele Durban City Dr. Molemela Stadium hona ka jeno.
1: Ya ke nnete gopolo gore first man bala ba Durban City ba sale over excited gopolo gore ba fitlha gona molao la Betway Premiership gomme ba fitlha le go thopa yona Nedbank Cup ke nagana gore ba sa thabile e fela ke yanagana gore le yona focus ba e shiftile gomme mo letsatsing la legono ba lebeletse yona papadi ya Siwelele le ga e le gore Siwelele ga se nape seralo ka gabotse ra se bona se mola maemong a bosenyane ka dintlha tse 32 points gomme yona Durban City e mola go number 7 ka 36 points gomme Durban City e tla be e lebeletse le yona gore e nyaka go dula gona mola go top 8. Ga ke bone o ka re setlhopha sa Siwelele le ga ba ra lokela ka gae mo letsatsing la legono ba tla bongwatha bo fodile kgatlhanong le setlhopha se sa Durban City.
0: Ra feta tseno tsa Betway Premiership a ka re shebe UEFA Champions League ba ka jeno ke di semifinal second leg Arsenal ka Emirates Stadium e amotla Atletico Madrid, mme first leg ka mane ka Metropolitano ebile 1-1. Monyetla o mokae ngwana mme wa Arsenal gore Arsenal e ka fetela dipapading tse tsa magaola gang ga ka ba tlola tlhopha se sa monghadi Diego Simeone.
1: Ya ke nnete first man gopolo re tlhopha se sa Arsenalo se kgonne go raloka maleka se raloka kgole le gae gomme ntho e nape go e nkgatlha mola go UEFA Champions League ke gore away goal rule ba e scrapile ngwana mme gomme setlhopha sela sa yona Atletico Madrid ga se sana stress sa gore Arsenal le ga re ka raloka maleka a lefela go lefela kwa England re a latlhegelwa gomme taba eo ke nagana gore le yona tsatsi le lengwe e tla fitlha mo kontinenteng ya Africa ngwana mme setlhopha ge se thope setlhopha se se ka thopa ka gore se ralokile 0-0 that is not a win ngwana mme gomme se sentse diralang kwa gola England se tloga se nkgatlha. Ke nagana setlhopha sa Arsenal se na le monyetla mo letsatsing la legono ka home advantage e tla ba somela ngwana mme.